0: a Dumaguete Media Production Station. Make your washer drive smoother with your favorite music to make your every move faster. This is The Rush.
1: The Rush.
0: On All Hits 24.
2: Ayon sa mga nakakita, isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng bahay ni Kuya. Ito ngayon ang kasong aming tinututukan. Ang natulong pagsabog ay nagmula umano sa isang